0: ano, yun nga, yung parang nag-patlak kasi, patlak group ang tawag namin. Mm. Nag-start siya lang patlak. Tapos, yeah, nagkaroon ng mga conversation na, oh, dapat yata may ganito lang tayo. Mm. So, yun, nag-koha base siya or free kung
1: yeah, yeah,
0: ayaw magbigay, okay mm lang. Pero, dahil yung group hindi siya organization, si Banyuha yung nagpo-promote.
1: Yeah.
0: Tapos, ang tawag dito, meron din kaming mga connection sa Oakland, Christchurch. Ang problema lang talaga sa Oakland, kalat. Mm. Ang laki niya, ang laki ng sakop. Unlike sa atin, although malaki din naman ang Wellington, ang sa atin, pag sinabi mong CBD, alam kung saan sa CBD.
1: Yan na, yan.
0: Sa Oakland. Mm. Sa Oakland, parang ang layo. Pag may mga gustong umatin, taga North Shore, di ba? Tapos yeah, iba-iba. So, parang kailangan mas marami yung branches doon.
1: No, fair enough. Yeah, especially oh, South Oakland, you have to split Oakland talaga eh. If you want the physical one. Pero may online naman kayo, Lois, di ba?
0: Well, oo. Pero ang ano doon, ang online is by request. So, may mga times na depende dun sa instructor. Usually, Tuesday night yata yung online.
1: Yeah.
0: So, yun, pwede siyang by request. So,
1: okay.
0: Joining the group, the Facebook group, doon pwedeng i-discuss yun.
1: Okay. So, ngayon, the program is running. Ilan ang mga estudyante nyo, estimated, sa Wellington lang?
0: Parang...
1: Yung physical.
0: Parang mga nasa 10.
1: Okay.
0: 10 plus, ganun. Yeah. Tapos yung mga instructor, yung mga teachers,
1: yeah,
0: minsan isa lang, minsan dalawa, tatlo, ganun. So, may combination ng native language speakers,
1: yeah,
0: at minsan nakahaluan pa ng mga Bisaya. So, talagang, hindi lang din siya Tagalog.
1: Yeah. Pero Filipino kasi yan, so the language itself is Filipino, which is a mixture of everything eh. So sige lang, tingnan natin kung anong kaya within my capacity to influence other organizations. Kasi PCA, interesado din yan sila eh.
2: Anong PCA?
1: Philippine Central.
2: Oh.
1: Palmi?
2: Yeah. Because it would be good.
0: Meron na kasing mga modules eh. Parang
1: yun na yun eh. May access na kasi ng mga materials.
2: Sinong gumawa ng mga modules?
1: Yung mga volunteer teachers.
2: Sa Banyuha. Okay.
0: Ang ginawa kasi namin, meron kami sinusundan na blog, na parang blog or YouTube.
2: Okay.
0: Tapos, naka-structure na kasi yun. Tapos, may kanya-kanya din kaming input na, next week, anong dapat nating topic? Numbers, parang gano'n. So, may set up them.
2: So, yung audience nyo, like your children, for example, are attending? Or meron ding mga puti?
0: May mga puti. Actually, nakakatuwa. May Maori din.
2: Good.
0: Interesado sila sa Filipino. And it's not just focus. Ang natutuwa ako sa conversations doon is, hindi lang siya nakafocus doon sa Filipino na language, yun nga, may Bisaya, pero ini-explain din namin yung history, bakit ganito, bakit yung culture natin, yung mindset natin. Bakit ba tayo nag-uusap? Ba't ganito yung language natin? Kasi may ganitong nangyari before.
2: Yeah.
0: So, connecting din siya dun sa history ng Philippines.
2: Oh, that's good. And it's not just Tagalog, meron ding Cebuano.
0: Oo, may Cebuano, may Iloilo. Kasi may mga teachers na galing doon sa ganung region.
2: Yeah. Oh, that's really good. Yeah.
0: Pero, syempre, nakakalito, pero parang by context naman, ina-explain bakit.
1: Iba naman talaga ang Bisaya. When you say si Bisaya, there's so many forms of Bisaya language. Yeah.
2: Like Cebuano, for example, is just Cebu. Then there would be Ilonggo, which is part of the
1: Bisaya. No, Ilonggo, iba ding root yan.
2: Yeah, but it's part of the Visayas region.
1: No,
2: Visayas
1: area. Hindi talaga, totally. Hilagay nonsense sila. You call them a different dialect talaga. So there are four major dialects in the Philippines. So you got your Ilocanos, your Tagalogs, your Hiligaynons or Ilonggos, which is scattered all over Visayas and Mindanao, and then you have your Cebuano.
2: Cebuanos.
1: So Cebuano is core. And then na-translate na lang